0: mushroom.
1: Oh, mana tak bete soa? Kira.
0: Unam.
1: Lah, nya kitu teh bae atuh sieur ka sasa. Kapan wasta eus mah, Kang?
0: Sumun saha?
1: Pun eus Gartika teh anu katelah.
0: Neng eus Gartika?
1: Sumun, malaya dua.
0: Anu ti Ancol

ayan amat nasasatir kainanan ku Abimanyu. Kari-kari ayan na hidap dek kayonan yudak bisik kumaka onam ulah.